0: ngendikane simbah, anak tunggal kados kula niki kelebu bocah Sukerto. Niku kudu diruwat nggih, Pak. Yen boten diruwat dados pangane Bathara Kala. Niku jane pripun to, Pak, ruwatan niku? Pripun jane? Simbah ki kok meden-medeni ae. Jawabe Pak Wondo, Bapak Marsudi. Le, kuwi mung sanepa utawa simbolisme. Gandengane karo mistikisme lan nilai filsafati. Bathara Kala kuwi lambanging bebaya, lelara lan sakabehing alanganing urip. Sukerta kuwi ateges suker, reget, rawan utawa riwin. Nah, ruwatan kuwi saka tembung ruwat utawa luar utawa terbebas. Terbebas saka apa? Ya saka sakabeng alangan utawa bebaya. Tembunging mentereng terbebas saka kekuatan supranatural negatif utawa supranatural buruk. Swasana utawa barang ala sing ora katon mata. Dadi ruwatan iku isi puji pandonga lan panyuwunan marang kang gawe urip supaya bocah kang karuat yaiku bocah Sukerta mau luar saka penandang. Lah penandangmu bisa wujud loro, bisa bebaya, bisa sial lan liyane. Kabeh mau mung donga lan panyuwunan. Ewa dene dikabulake utawa ora kuwi wewenange sing gawe urip Gusti Kang Maha sakabeh. Piye? Cocok ora karo critane mbahmu? Marsudi munggel pengendikane bapake. Inggih, leres, Pak. Niku kali simbah dipun gambaraken ing cerita pewayangan. Banjur Bapak Marsudi sumelo. Piye ceritane simbahmu? Ature Marsudi, simbah cerita menawi Bathara Guru utawi Sanghyang Siwa kagungan putra kalih. Inggih menika Bathara Kala kalian Rare Kumara. Gandeng Rare Kumara niku dinten laire ngembari utawi sami kalian Bathara Kala. Inggih ing wuku wayang Bathara Kala mboten trima, mila Bathara Kala badhe mangan Rare Kumara niku adike mongko. Larare Kumara diuyak-uyak, ndelik ten pundi-pundi mesti konangan. Konangan kalih Bathara Kala. Busananipun Rare Kumara ndelik ten panggung pagelaran wayang. Nah, inggih ndelalah le, Pak. Kok nggih wonten pagelaran wayang niku? Rare Kumara dipun slametaken kalian dalangipun. Boten sios dipun mongso Bathara Kala. Sari patining cerita mekaten, Pak. Ngendikane bapake ceritane simbah kuwi dumadi ing Bali. Marsudi saya kepengin anggone weruh cerita mau. Ten Bali pripun ta, Pak? Banjur bapake ngendika, neng Jawa kene seje critane nanging yo mirip karo cerita Rare Kumara mau. Marsudi gage wae anggone sumelo atuh. ceritane mirip. Mirip pripun to, Pak?
1: Jawabe Pak Suwondo. Sik to. Tak ngombe sik. Mau digaweke wedang kopi ibumu
2: sama adem.
0: Anak putuku, Pak Wondo miwiti cerita marang Marsudi putrane. Ngene lho, Le. Ana bocah tanpa sedulur, anak tunggal, untang-anting, jenenge Joko Jatus utawa Joko Jatus Mati. Dheweke ngerti saka critane para sepuh yen bocah untang-anting iku kudu diruwat. Nanging dheweke ora duwe ragat utawa ora ngerti carane ngruwat ki piye. Dheweke mung adus ning sendang utawa telaga. Kocapo Bathara Kala saka ambune ngerti yen Joko Jatus kuwi bocah Sukerta, bocah untang-anting, anak tunggal. Joko Jatus arep ditubruk dheweke, endo banjur melayu. Nalika semana Joko Jatus mlebu utawa arep ndelik eneng pawon. Pawon ki apa?
2: Pawon kuwi napa ta, Pak?
0: Pawon kuwi dapur. Oh, kangge masak. Ya ning rada seje le. Pawon kuwi saka tembung paawuan. Tegese jaman simbah-simbah mbiyen yen masak kuwi nganggo kayu. Genine kuwi geni saka kayu. Lah kayu kuwi diobong dadi areng, areng lembut dadi awu, mula dijenengke paawuan. Nengen dapur kuwi kaya dene ora perlu panggonan sing mligi, ora perlu panggonan sing khusus. Kadang-kadang ya ana sakjroning omah kono. Lah bahan bakare apa? Bahan bakare gas. Jenenge dapur. Iya ta? Tak teruske ceritaku. Diteruske para? Nggih no, Pak, diteruske no. Nalika semana Joko Jatus mlebu utawa ndelik ning pawone salah sawijining warga. Lah simbok-simbok mau sing lagi adang, dang-dangane ditinggal. Bathara Kala nubruk Joko Jatus, Joko Jatus endo, Bathara Kala nubruk dandang. Gek mongko dandange kuwi panas, mesti wae Bathara Kala mlonyoh tangane, mlonyoh dadane. Mula Bathara Kala supata, wong adang kok ninggalke dang-dangane. Sing adang kuwi kalebu dadi panganku. Luar saka supataku, yen wong mau kudu karuwat. Loh, lah suarane bapak kok kaya Bathara Kala. Mangkono sak teruse. Wong ngethok pring dadine bumbung, ya ta? Pring sing ora kanggo kok ora disigar, bisa mlesetke wong. Lah wong sing ora nyigar bumbung mau, ya dadi pangane Bathara Kala. Nandur wit-witan rumambat kaya waluh, melon, semangka. Kok neng arep omah bisa njalari wong kang liwat kesrimpet. Mongko kang liwat kono mau dayuh. Nah, wong nandur lunglungan kaya melon, semangka, bliwah, waluh neng ngarep omah kuwi ya dadi pangane Bathara Kala. Ya ta. Lah, bebas dipangan yen wis diruwat. Lah ngene le, pungkasane Joko Jatus mlebu nyang pewayangan. Nah, ndelalah ta padha ta. Ndelalah wae ana wong nanggap wayang. Sing nanggap wayang delalah ya mung duwe anak siji. Anake tunggal tegese ontang anting ya kudu diruwat. Nah, kocap po. Satengahe rame-ramene pagelaran wayang, anake sing nanggap wayang mau ilang. Ning dalange ngerti. Soale dalange was kita. Iki mesti dicolong bangsa makhluk gaib. Mesti wae pagelaran wayang mau kandhek. Nah, dalange ngerti yen makhluk gaib mau Bathara Kala. Karena apa? Bathara Kala nyedaki karo dalange. Nggih, marang dalange kang aran Kandha Buwana supaya nerusake lakone wayang mau. Kyai Dalang gelem bacutake ceritane utawa lakone waton Bathara Kala gelem masrahake pedange marang Kyai Dalang. Mongkole pedang mau kanggo syarat. Syarat apa? Welinge Bathara guru bapake Bathara Kala oleh mangan bocah Sukerta, nanging syarate kudu disembelih luwih dhisik. Nah, gancanging cerita wayang wis bubar, Bathara Kala nemoni Ki Dalang Kandha Buwana saperlu njaluk pedange mau dinggo mangan bocah Sukerta, dinggo nyembelih bocah Sukerta. Kyai Dalang Kandha Buwana menehake pedange kanthi imbalan bocah sing dicolong mau ya kuwi bocah ontang-anting. Anake sing nanggap wayang mau kudu dipasrahake marang Kyai Dalang Kandha Buwana. Nah, Bathara Kala bingung to kuwi. Oleh pangan ning pedhang. Saranane sing dinggo mangan digawa dalange. Oleh pedhang nanging panganane kudu diuculke. Piye kuwi? Ya akhire Bathara Kala pilih gamane. Pungkasane bocah ontang-anting sing cinadang dadi pangane Bathara Kala mau slamet. Nanging sadurunge kuwi ana bebantahan. Tembunge saiki adu argumentasi. Bebantan ing sajroning bebantan mau Bathara Kala ngakoni kalah. Ilmune luwih dhuwur Kyai Dalang Kandha Buwana. Sawise ngrungokke kuwi, Marsudi banjur takon meneh marang bapake. Lah kok enten sing ngalahke Bathara Kala to, Pak? Mengko Bathara Kala niku dewa to? Jawabe bapake, lah sing dadi Dalang Kandha Buwana mau panjan maning Bathara Wisnu. Bathara Wisnu ki ya dewa, klebu kakange Bathara Kala. Panjan maning niku napa to, Pak? Panjan maning ki Dalang Kandha Buwana mau penyamarane Bathara Wisnu. Bathara Wisnu kuwi mase Bathara Kala. Anak putuku, cukup semene dongeng Mbah Barakah lumantar program 1 RRI Madiun kanthi ira-iran Bocah Ontang-anting.
1: Muga-muga migunani murakabi kanggo anak putuku kabeh. Kita pisah sawetara, ketemu maneh ing liya cerita. Aja lali padha suka parisuka lan gumuyuwa. Ayo guyu bareng Mbah Barokah. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha